0: ensya. Naharap din ang dalawa sa kaukulang kaso dahil sa umano'y paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, habang patuloy naman ang kampanya ng Philippine National Police laban sa paglaganap ng mga loose firearms o mga ilegal na armas sa Pilipinas. Oras sa buong bansa, 8:01 ng umaga. Yan ho ang ating top 3 headlines today. Magpapahabol ba ng pabate? Ipadala na sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Hello kay Bernard ng Dawo at kay Nanay Pines Jackie. Good morning. Hello kay Luis Garcia. Maganda umaga. Oo nga pala, no? Hindi pa rin nahahanap. Ito hong alleged robbery and sexual assault suspect sa isang incidenting naganap nung nakaraang buwan doon sa content creator na si Bebs Navarro. Nabalitaan nyo na ba ito? Diba? Tanghalian tapat ho naganap ito, ha? Sa bandang Korean Town na Angeles City. So tayo ho'y nananawagan sa kapulisan at sa mga otoridad na paigtingin po ang safety pa ho dito sa Angeles City at mapabilis ang paghahanap dito ho sa suspect na ito. Hindi ba kalat naman ang CCTV ho dito sa ating syudad? Diba? Siguro hingi tayo ng update din, no? Binibining Anna Grace, pwede ka bang humanap ng update patungkol ho dito? Hello kay sabi ni Zetrock Gray, ayos sanang makinig ng programa sa GV. Kaso pati ikaw nakikisawsaw sa impeachment ni VP Sara. Huwag ka nang makisawsaw. FM radio yan, wala sa politika. Trabaho ho nating makisawsaw. At para din ho kayo, malaman ho ninyo kung ano hong nangyayari. Ang tawag ho sa aming ginagawa ay pagbabalita, hindi ho pakikisawsaw. At lahat naman ho tayo entitled sa atin hong opinion. Lalong-lalo na, wala pa nga tayong binibigay ng mga komentaryo sa mga nangyayari sa paligid. May mga nagre-reklamo na dito. Huwag ho kayong mag-alala, hindi ho kami titigil. Hindi ho pwede kasi kung ano lang ang mga bagay na gusto nyong marinig, yun lang ho ang ibabalita ho namin. Kung kayo ho'y nasasaktan, ay ganun ho talaga. Kailangan ho nating buksan pat, lawakan ng ating pag-iisip. Hindi ho pwedeng kung sino ho yung mga sinusuportahan ho ninyo, gusto nyo mga balita, dun lang ho nakapalig. Tayo ho'y nagbabalita lamang, di ba? Ganun talaga. Kaya ikaw, kay Zertok Gray, pasensya ka na, tayo ho'y nasa demokratikong bansa. Zertok Gray. Diba? Ganun talaga. Hello kay MJ, sabi ni MJ, grabe yan for sure. Ayoko nga sanang banggitin. Naghihintay pa ako ng confirmation dito sa sa ka-vibes natin pero yung mga nirereklamong TNVS, ha? Sabihin nyo sa Hamin. Hello kay 55160, good morning.
1: Say what?
0: At saka kay sa batch 81 ng Holy Angel, kay Jane David, Shirley Doliente, Edith Valencia, Osang Canlas, at saka kay Susan Basco. Maganda umaga po sa inyo. Oras sa buong Pilipinas, 8:05 ng umaga. Tayo ho'y magbabalik with more of the hits. All here at GV99.1 at GVM792, naglilingkod sa bayan. 8:05, time check brought to you by Solmox.
2: Hey Ka-Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.

0: Gotta Go Vibes. We're at GV99.1. 3 minutes ago before 9 ng umaga, mga ka-vibes. Habang naka-break, may nagsasagutan sa comment section. Itong si Zetrock Gray talaga, ayaw talaga magpapigil talaga nito. Pero hindi naman natin sa pinipigilan. Kasi nga naman, we are in a democratic country. Kaya dapat, huwag mo rin pipigilan ang ibang tao na magsalita at magkomento. Pero just to give reference, to give context to what happened here. Meron tayong balita. It's about the pending impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Later, ngayong araw na 'yan, ha. Ngayong araw na 'yan. Ngayon, one of our headlines is actually kanina pa 'to yung unang batch ng headlines 'to that PBBM is urging the Vice President to attend the impeachment trial.
1: Okay naman yung headline sa mga...
0: Dito na nga tayo pupunta. Ngayon, that's just the news, ha?
1: Yeah.
0: Wala pa yung commentary ko doon.
1: Okay.
0: So, ang inaaray niya is the news, not the commentary.
1: Alright.
0: Hindi pa ano yun, ha? So, dapat baka pag ikay FM station, hindi ka pwede magbalita. Diba? And I mean, kahit na, anong tawag dito, uncomfortable para sa iba. Ako, may mga narinig din naman ako, uncomfortable ako, but there are truths that are uncomfortable.
1: Yeah.
0: Nasa iyo para paano mo ipoproseso, di ba? Kung hindi ka sang-ayon doon, okay lang naman yun, di ba? Kasi iba-iba naman tayo ng opinion. But never let anyone... okay, ikaw mismo, wag mong pipigilan naman ng ibang tao para makapagsalita.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba? Halimbawa, kami nga open nga kami na go, comment, 'di ba? If you feel like we're biased, go. Pwede kayong magkomento na bias kami, pero as far as I'm concerned, yung balita na yun was an actual thing that happened.
1: Yes. Diba? Pag balita kasi factual, objective.
0: Correct.
1: Hiwalay yan sa commentary.
0: Correct.
1: If you don't like the news, well, I'm sorry.
0: Wala
1: those are facts.
0: Eh.
1: Oh. Hindi naman natin sabihin kulay berde ang langit para lang sa'yo, di ba?
0: Yes, para lang hindi ka ma-offend.
1: Those are facts. Those are facts.
0: Pero sa ganang akin, in terms of my commentary, babasahin ko na lang ang pinuso sa Facebook. Ha? This is commentary. Ha? Ang aking komentaryo ay, our loyalty should not be to politicians.
1: Oy,
0: good
1: point. It should
0: be to the country and it should be to accountability.
1: Mm-hmm.
0: Sino man ang nakaupo, sino man ang binoto mo, kapag merong issue na kailangan niyang harapin, kailangan siya mapanagot.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Innocent people should be cleared. Guilty people should be held accountable.
1: Mm-hmm.
0: Paano natin makikita ang malinaw na daloy ng konstitusyon at ng mga batas kung hindi aharap ang vice presidente sa impeachment trial? Ganun lang naman eh. Diba? Pero kung hindi siya sisipot, wala naman magagawa ang mga senador kung hindi siya sisipot. Ewan ko lang kung pwede nilang ipasabpina ang vice presidente to attend the impeachment. But nonetheless, there is a case and this is a case of impeachment na laban sa kanya, kailangan niyang harapin.
1: Well, KG Boy, I don't think na kailangan pa siya isubpina, no? Kasi if I were on her shoes, kung ako ang nasasakdal, gusto ko andun ako.
0: Para magpaliwanag, right?
1: Para magpaliwanag, lalo na kung wala naman akong tinatago, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, I don't think Vice President Sara Duterte would want to miss this. Sa kanyang attitude, sa kanyang personality na palaban talaga si Vice President Sara Duterte, siguro naman pupunta siya sa impeachment trial niya.
0: Correct. At saka, yun na lang siguro, no? Tandaan ho ninyo, ang kalaban ho ninyo, hindi ho ang kapwa Pilipino. Di ba? Hindi ho, isa lang ho, I'm sure, ang pinaglalaban ho natin dito. Di ba? Ngayon, kung sakali man na, like for example, nasa kabilang banda ang nasa ganitong sitwasyon, most likely, ikaw din yung mananawagan for accountability.
1: Accountability, yeah.
0: Diba? Mm. Ganun lang naman yun eh. So sino ba talaga ang sinusuportahan mo? Are you for the country or are you for a politician?
1: But if you are calling for transparency and accountability, at meron kang politikang sinusuportahan na iniimbestigahan, if you are really calling for accountability and transparency, wouldn't you want for that politician to be investigated?
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba?
0: Alam mo kasi
1: hindi naman pwedeng selective ka lang accountability and transparency, pero gusto mo lang sa mga politikong hindi mo gusto i-apply ang mga 'yan. Pero pag ang politikong sinusuportahan mo ay nahaharap sa kaso, bakit parang selective lang ang accountability and transparency, but parang ayaw mong ipasa 'yun sa sinusuportahan mong politiko?
0: Madali kasi ngayong maging tamad na lang sa pag-iisip. Hindi ko sinasabing gano'n ang ginagawa nito nag-comment, ha. Madali kasi yung kung ano na lang ang makita mo at mabasa mo sa social media, yun na lang yung tatanggapin.
1: Yeah,
0: diba?
1: Yeah.
0: Kasi nga, ang dami na nating mga hinaharap sa buhay. Napaka-busy na maghapon. Diba? It's gonna be just easy for us. Kung sino na lang sinuportahan mo, sa kaduluduluhan, yun na lang suportahan mo.
1: And it's
0: kahit
1: hard
0: nagsisigawan na yung mga red flags na dapat ganyan or yung mga whataboutism, bago yon, ha?
1: Mm.
0: Ang ibig sabihin ng whataboutism, pag merong issue, agad nilang isasagot, what about si ganito? Ba't hindi nyo ginaganyan?
1: Mm-hmm.
0: Alam mo yun?
1: Mm-hmm.
0: Lagi pinapasa, binabaling sa iba.
1: Eh di gawin na hindi, sa kanila.
0: Correct. Hindi ba pwedeng panagutin sila pare-pareho?
1: Pare-pareho.
0: Dapat ba, porket may sinabi kang against kay ganito, eh kampi ka na agad sa kabila? I don't think so.
1: Tama, tama.
0: Diba?
1: Hindi mo rin sila masisikidyo ba, eh? Kasi, well, we can say that we are right all day long and they can say the same thing. Pwede lang sabihin na kayo ang tama, kami ang tama, kayo ang mali. We can say the same thing to them. Ang mahirap dito, KJ Boy, kung ano yung algorithm mo, lalo na kung baon ka sa paggamit ng social media.
0: Yan.
1: Hindi yung ka na nila,
0: lalabas sa'yo.
1: Yun, hindi ka niya napapakitaan ng mga bagay na magdidisagree kay. Huhukayin niya ng huhukayin yung current na beliefs mo. Yun eh.
0: So kung ikaw wala kang innate critical thinking o analytical thinking, eh talagang dun ka na lang. Hindi ka mag-iisip.
1: Pero alam mo ang kagandahan dyan, KJ Boy? Ang dami namang media personal na matatalino. Ang dami naman lang ini-interview ng mga political analysts.
0: Mm-hmm.
1: Di ba?
0: Mm-hmm.
1: We can learn from them. Mm-hmm. Na ang hirap naman sabihin na mas magaling pa ako kay Winnie Monsud, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Ang hirap naman sabihin mas marami pa akong alam sa politika kaysa kay Ronald Llamas. Eh, those are critical thinker people.
0: Mm-hmm.
1: Eh, matagal na lang ginagawa yan. Siguro naman meron silang karapatang magsalita. At agree man tayo sa mga sinasabi ng mga political analysts na to, o hindi, I think we ought to give them time or give ourselves time to listen to what they have to say. Yun lang.
0: Mm-hmm. Naniniwala ka bang walang perfectong tao?
1: Oo naman, Diyos ko.
0: Naniniwala ka bang people can make mistakes?
1: Oo, all the
0: naniniwala
1: time.
0: Naniniwala ka bang kahit sino ang pinaniniwala mo, posible siya magkamali?
1: Tama!
0: So pag nangyari at nagkamali ang iyong pinaniniwalaan, hahayaan mo na lang ba porket pinaniwala mo siya?
1: Napakagandang tanong, KJ Boy, no? Isa ka ba pag ang sinusuportahan mong politika eh nagkaroon ng bahid o kaya bintang?
0: Mm-hmm.
1: Regardless kung napatunayan o hindi. Isa ka ba sa mga unang tutuligsa din dun sa politikang sinusuportahan mo?
0: O pagtatakpan
1: mo? O isa ka sa mga tatakbo para sa kanyang first line of defense para pagtanggol sa?
0: Mm-hmm.
1: Doon mo malalaman kung nasa patronage politics ka.
0: Ako kung sakaling mga ako'y tumakbo at ako'y nagkamali, mas gusto ko mangampunahin nila ako. Kasi posibleng hindi ko nakikita nagkamali ako eh.
1: Tama.
0: Diba? Sige. Well, anyway.
1: Okay lang yung pagkakamaling simple, pero pag yung nagkamali ka na nagdakaw ka or may ipinupukol sa'yo about...
0: Kung pumasok ka talaga sa politika at sa totoong public service, you're ready to be held accountable.
1: Dapat lang.
0: Diba?
1: Trabaho mo yun eh.
0: Pinasok mo yun, dapat alam mo yun.
1: At ang taong bayan na nag-upo sa'yo.
0: O siya. Sige. O, shoutout kay Christopher Pelino, kay Brother Francese, kay Joanna Sese. Good morning to you guys. Saan ba kayo magpupunta today? O siya, may baong ka ba today, parin Bench?
1: Oo, malalaman nila mamaya.
0: At dahil dyan, susunod na programa,
1: Brunch Takes!
0: This has been KG Boys saying thank you guys and God bless. God is great, all glory and honor. The best ka talaga, Lord. Leaving you with our Bible passage for today. Ito ho'y galing sa Proverbs chapter 19, verse 17. Whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. Sa Tagalog, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap, at pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Kegapampangan, antikang paparamking Ginoo, neng daraptan mong mayap ding kalulu, at ablas ning Ginoo tanggapan mo. Mga ka-vibes, kita-kits tayo tomorrow dito lang sa nag-iisang The Morning Round upon GV99.1 at GVM792 naglilingkod sa bayan. Bye guys! God bless! Love you! 907 Time Check brought to you by Pag-ibig Fund.
2: Anak, gising na! Anak! Rise and shine, mga vibes! Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
4: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: Mga Idol King Discarte, ako po'y DJ Nina. Balo mo ba itong feeling na bala mo okay mo tapos bigla yung may balik? Akala mo mayyari na pero atyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi ako mapagal na ako talaga. Ela dapat mi din ang chance mi balik ding makanyan eh. Ika na yung mi binat. Mi balik yung lagnat, sakit bunto, kampong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my discarte. Para king binat ang pong tukitoking sakit. Meto nga discarte para king binat, lagnat, sakit buntok, ampong sakit ng katawan. Yan yung pinakamabilis banat king apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes from pamagbalik ning sakit to pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring mi binat like me, dapat Rexidol Forte ing discarte mo.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: Okay, bawal po ang hate speech. Oh, relax mo lang ha. Ito nagpupuyos ang damdamin ni Bien. One, two, three, four. Isang taon na nga yung mahiya naman kayo. And guys, for our services, sa iyong palagay, dapat bang mag-attend ang Vice President sa kanyang impeachment trial? Again, facts are, according to the Senate, hindi naman siya required at hindi rin naman siya inuobligan na pumunta. She can send her lawyers. So yung palagay, dapat bang umattend si Vice President Sara? Oo o hindi? At syempre, lagyan mo nang malaman na bakit. Para naman maging productive yung kwentuhan natin. Ano? Bakit hindi na dapat mag-attend? O bakit dapat mag-attend? DJ Innovator when it comes to scrap. Matching my style, matching my style. DJ Innovator when it comes to scrap. American. It's 10:25 in the morning, ka-vibes. Tuloy-tuloy ang Good Vibes kwentuhan, Good Vibes suktugan. Kung meron kang music request or meron kang gustong idagdag sa ating kwentuhan, ipadala lamang po yan sa aming mga numero or sa aming Facebook page. Search nyo lang ang GV991 ka-vibes na katutok ako dito sa ating Facebook page. If you have any message that you want to send over to me, one of the fastest way is send it via Messenger sa ating Facebook page. Babalik po tayo sa ating tugtugan makalipas ang ilang paalala. Ang oras po lang sa buong Pilipinas, 10:25, alas 10:25. Ang oras na po yan ay hatid sa atin ng Right Med.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go!
4: Bye mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
0: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa Right Med lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung Right Medicines. At para sa akin, Right Med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Babala! Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. if you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
1: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: I got this girl. She don't go to school.

ating services question. Sa iyong palagay, dapat bang umattend si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment? Yes or no? At siyempre, lagyan mo ng malaman na bakit, no? Para maganda naman yung kwentuhan natin. Bakit oo, bakit hindi? So nice, I got you. Shoutouts to Gail Santos, sending us a message via Facebook. Huwag na siya dumalo, magtrabaho na lang siya, focus siya sa kababayan natin. Shoutout sa kuya ko na si Jensten at sa dalawang anak niya na si Nicole and Nicole. Thanks DJ Benjamin. Talaga yung mga Pilipino, ganyan magpangalan sa mga anak eh. No? Machi-machi. Oh. Yung mga Pilipino abroad, ganyan din ang style. Oh. Halimbawa, pare-parehong J. Jennifer, kapatid ni Jeneline. So nice! Yung kuya nilang si J. Mark, di ba? Pero ang ganda ng pangalan, Nicole and Nicole. Happy, happy listening, kids. Makikinig palagi sa parents, ha. Shoutouts to AJ Marlaxa. Para sa akin, hindi na siya pumunta. Puro bendalong mo gagawin. Ipapahiya lang siya. Although, palaban ang busy natin, DJ Benjamin. Oo nga. Feeling ko naman, bukod sa mga senators na, well, senator judges, marami sila. Meron din naman kakampi si Vice President Sara Duterte dyan sa Senate. Ano? Andyan naman yung mga kuponan ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ako nga, ang hiling ko lang naman kasi sana madinig itong impeachment ni Vice President sa patas na paraan, no? Hindi leaning against her, hindi leaning pro to her, di ba? Hindi pro Sara, hindi anti Sara. Maganda sana yung gitna at balance lang. Eh, hindi mo naman masisisi ang Senado kasi it's their job eh. Since inakyat ng Kongreso yan, it's only the Senate who can it's only the Senate who can preside as a court for impeachment of a vice president. So, basically, pro-Sara ka man, anti-Sara ka man, o nasa balansi ka, wala kang magagawa kung ikaw ay senador, kailangan mong sundin ang proseso. No? Gusto nila si Cheese Escudero kasi parang ang lumalabas kasi si Cheese ang isa sa mga naging dahilan kung bakit na-delay yung impeachment ni Vice President Sara Duterte last year dahil sa controversial na interpretation niya ng fourth tweet, di ba? So, ganun man ang nangyari, kilala rin siya na isang malapit sa presidente. So, maraming nagsasabi sa kanya na... merong senador, o may mga senador, specifically in the majority block, sabi nga pwede si Cheese Escudero mag-preside. I feel nice, like sugar and spice. Shoutouts to Denden San Pedro. Andyan na po ang mga lawyers, DJ Benjamin. No! Alam mo ba, lahat dito, pwedeng mag-share ng opinion, Denden. may take tayo lahat. Let's take it one take at a time. Walang judgment. Basta bawal ang hate speech, di ba? Bawal ang hate speech, di ba, Bien? Si Bien, mainit ang ulo. Relax lang natin, Bien. Baka may music request ka, patugtog ko ka agad yan. Again, the question is, sa iyong palagay, dapat bang mag-attend si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment mamaya? And yeah, alam mo si Denden, hinintay ko rin ito mag-online eh. Missing in action siya sa mga nakaraan na araw. Denden, anong palagay mo sa pagbaban ng paggamit ng smartphones at gadgets sa mga school during class hours? Yan. Anong opinion mo dito? Ito ba ay makakatulong sa inyo o lalo kayo mahihirapan sa pag-aaral nyo? Meron daw mga exemption according to the DepEd, no? Pwede daw gumamit ng smartphones if it's academic related or may emergency. Pero during class hours daw, mahigpit na ipagbabawal ang paggamit ng cellphone at smartphones at gadgets sa mga guro, estudyante, at mga school personnel. What are your thoughts about it, Denden?
I've been meaning to ask you kasi absent ka rin sa kwentuhan natin eh. Alam ko si Denden kasi siya ay isang IT student, no? Medyo mahirap naman tanggalin yung smart

gadgets sa mga IT student. Lake Vaclay, sabi niya, pumunta siya DJ para malinaw pero may kaharap. Pero mga kaharap tuta ni BBM. O bakit, Lake, sa tingin mo sino ba dapat ang senador na mag-preside? Sa tingin mo yung balance, ha? Hindi yung pro-Sara, hindi yung anti-Sara. Oh, yung feeling mong balance, sino bang senador ang pwedeng duminig dyan ng walang bias? Shoutouts to Catherine Santos sending us a message via Facebook as well. Happy Monday sa'yo, DJ Benjamin. Para sa akin, resounding na yes! Kailangan siya mag-attend para naman masabi din niya yung side niya at magkaroon ng maayos na pag-uusap. Huwag nang guluhin pa. Pa-play naman po ng dalangin ni Earl Agustin. Got you, Kath. Lock and loaded yung request of music mo. Shoutouts to Gladys May Dizon sending us a message via Facebook as well. Hello, Maya Babak, sir.

Again, Kavibes, we are talking about the scheduled impeachment of the Vice President, Sara Duterte. Scheduled to start today as the Senate convene as an impeachment court. Expected at 2 p.m. today. Kita natin yung mga umatik abong palitan ng mga ebidensya. Sana maging ano to, evidence-based, no, at na trial by publicity. Hindi mo kasi maiwasan na mayroong opinion talaga ang publiko. Unang-una, dahil it's a national affairs, national interest. Second, sa Senado dininig eh. So, matik may mga kamera yan. Aani talaga ng iba't ibang reaction yan sa mga kababayan natin. Then again, sana itong impeachment trial, ito magbabase sa ebidensya, hindi sa emosyon ng mga tao, no? At matapos na to. O, para sa ating kasunod na katanungan, ha, Kavibes, maraming salamat pala ba sa mga nagpadala ng kanika-nila mga questions. O, ang mga answers pala. Sorry. O, bagong survey says question, ha. Sa pagsisimula ng impeachment trial sa Senado, anong mas mahalaga para sa inyo? A, mabilis na matapos para... two choices siya pala. Two choices siya. Ang gulo mo kausap, DJ Benjamin. Para sa inyo, anong mas mahalaga para sa impeachment na paparating? Number one, mas gusto niyo ba yung mabilis na matapos ang proseso para makapag-focus ang bansa sa ibang issue? Or number two, masusing investigasyon kahit abutin ng matagal basta lumabas lang ang katotohanan? Or A and B na lang natin. Gulo mo kausap! Ano mas mahalaga sa inyo, Kavibes, para sa paparating na impeachment? A, mabilis! Para matapos na kagad ng proseso, makapag-focus na ang mga senador sa ibang issue ng bansa. Or B, masusing investigasyon kahit abutin ng matagal basta lumabas ang katotohanan. I'll be waiting for your answers, Kavibes. It's 10:58 in the morning. Another top hit music from our OPM selection here on your number one Good Vibes Station, GV 99.1, your Gavibes.

0: ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good.
3: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibes.
4: Huwag ka po maniwala dyan.
3: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time.
5: Your voice matters.
3: What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mahalagang bagay.
6: Is there any objection?
3: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
4: Oy, wait ha.
3: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up! Walang take-out!
7: 42 years of good vibes, 42 years of memories, music, and moments together.
8: Happy 40 together years!
7: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
8: GB99.1.
7: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
8: This is your number one good vibe station, GB99.1.
7: GB99.1.
9: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
10: 27, 35. At para sa mga winning numbers, 27, 35.
7: We are GB99.1.
11: This song is brought to you by Biogesic. Sa sakit na ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!

That was Earl Augustine with this track, Dalang. And that song goes out to Catherine Santos. That was her request of music. Sabi niya, para sa akin, DJ, mabilis na proseso para na matapos yan. Kasi ang tagal-tagal nang pinatagal yan. Ilan taon na po. Baka abutin pa ng 2028. Wala din mangyayari. Thank you, DJ Benjamin. Ikaw ka, Bias, para sa'yo, sa nalalapit na... Hindi nalalapit, mamaya na ito. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa'yo, ano bang mas magandang paraan dito? A, mabilisan para makapag-focus na tayo ulit at matapos na, makapag-focus sa ibang issue ng Pilipinas? Or B, masusing investigasyon, di baling magtagal ba sa maging masusi at mabusisi ang magiging investigasyon at proseso dyan sa impeachment? I'll be waiting for your answers, Kavides. Pwede mo kong i-text sa ating mga numero 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. We have a few more song on the queue, but at the moment, let me read some of your messages via SMS. Shoutouts to Gretchen from Porac, na nakikinig palagi. May question ng Shivers ni Ed Sheeran. Got you, Gretch. Lock and loaded yan sa ating queue. Shoutouts din kay 7485. Shoutout kay Tita Elsie Chavez. Beautiful. Happy, happy listening po, Tita. Ayan. Magandang, magandang, magandang, magandang umaga po. Bukod sa magandang, magandang, magandang, magandang dalaga po. Hindi pala dalaga. Magandang, magandang bini-bini. Si Tita Elsie. Yan. Ay, magandang maganda rin ang sikat ng araw ngayon. Biyahiyan sila ngayon from Clark going to Bataan. Ingat po, tita, and enjoy po sa travel. And thank you for listening to GV99.1. Keeping us on the background while you guys are driving. Appreciated po natin yan. Ingat po sa biyahe and enjoy. Miss Mines, good morning, DJ Benjamin. Happy Monday. Por request po ng sining ni Dionella. Sure, Mami Pines, sakasan natin yan sa ating OPM requested music. Sining ni Dionella. Kasama niya yata dito si Hari ng Tugma, tama ba? Si Looney. Hindi naman po obligadong personal nung dumalo si VP Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado. Maaari siyang magpadala na ng mga abogado bilang kinatawan niya. Gayunpaman, kung sa tingin ng kanyang legal team ay makakabuti sa depensa ang kanyang presensya, eh maaari rin siyang dumalo. Ang Senado ang nagbigay ng summons. Nagsasabing pwede siyang lumahok ng direkta sa pamamagitan ng council. Totoo nga, hindi naman siya inuobligan ng Senado, no, na pumunta. Oh. It's up to her. Oh. Pwede naman siya magpadala lang ng kanyang mga lawyers. Dapat DJ, mabilis. Here are my three reasons. Number one, public confidence. Ang matagal ng proseso ay maaaring magdulot ng kawalan, ng tiwala sa pamahalaan, at magpalala ng political instability. Kaya dapat mabilis. Number two, government focus po, DJ. Habang tumatagal ang trial, naaantala ang trabaho ng gobyerno at nagiging sentro ng politika ang impeachment imbis na serbisyo publiko. Number three, avoid political maneuvering. Kung mas mabilis ang proseso, mas makakaiwas tayo na mamanipula ang resulta. Ayan ang sabi ni Tricky, isang avid listener ni DJ Benjamin. Pare, maraming salamat sa opinion mo, ha. Ikaw ka, vibe, sa iyong palagay. Parating na impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tinan mo, dapat ba siya mag-attend kahit hindi naman siya obligado? Number two, ano sa tingin mo mas magandang proseso dito? Mabilisan para makapag-focus na tayo sa iba pang problema ng Pilipinas? O di baling matagal basta masusi ang investigasyon? Good vibes, Tugtugan, sa inyong number one good vibes station. This next song is another OPM. It gives us a throwback feel, pero bagong kanta to ng sandwich, pakinggan po natin sabay-sabay itong awiting sinulat nila para sa lahat ng Yangstana sa It's 11:14 in the morning. DJ Benjamin will be back.

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: It's 11:20 a.m.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
8: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
9: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
2: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
1: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
12: I have headache. I have body pain.
13: Pag two, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
16: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
17: Talaga lang ha?
16: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
17: Sandali, hindi pa ako tapos.
16: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
17: Thank you so much, amen!
16: Nakakalungkot.
18: Grabe kayo eh.
16: Minsan,
17: akala ko ba, baby mo ako?
16: Nakakatakot.
18: Huwag mo nang isipin yung...
16: Minsan, nasa taas.
19: Lahat ng araw sa inyo.
16: At minsan,
20: titikman ninyo ang patas ng isang apel!
16: Nasa ibaba.
17: Oo, sinabi mo pa.
16: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
2: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

about the impeachment of Vice President Sara Duterte scheduled today as Senate convenes as an impeachment court. It's been a while, no? Sino kasi ang huling na-impeach at na-dininig sa Senado? I forgot the name. Parang one of the justices yata yun. Sa iyong palagay ka, Vibes, ano bang magandang diskarte sa pagdinig ng impeachment ni Vice President Sara Duterte? A. Dapat mabilisan para makapag-focus ka agad ng mga politician natin sa iba pang issue ng Pilipinas. Or B, dapat imbestigahan ng mabuti at masusi, di bayan ng magtagal. Thank you mga kasagutan nyo ka-vibes ha. Send them over to my number 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Sa ating services question naman kanina, tinanong natin yung mga kabayot sa ating kanilang palagay. Dapat bang mag-attend si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial scheduled today? Again, ha, para malinaw lang, hindi naman siya inoobliga ng Senado. No? Actually, sabi ng Senado, okay lang kahit ipadala na lang niya yung mga lawyers niya. That's fine. Mampahayag naman ng presidente na sabi niya, mas maganda kung pupunta si Vice President Sara Duterte sa impeachment hearing niya. Tanatanong natin ang pulso ng bayan. Sa inyong palagay ka, Vibes, dapat bang pumunta o mag-attend si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment hearing? Hearing? O kahit hindi na, kahit mga lawyers na lang kaya na yan. I'm next on our queue on the last 30 minutes of our program. Top hit music from the distant years. Lock and loaded on our queue. Up next we have Doja Cat singing She Devils sa kanyang awiting Paint the Town Red. Playing here on your number one Good Vibes Station GV 99.1, Yorga Vibes.

0: Hozier, Too Sweet, GV99.1, Your Good Vibe, you're with the boy DJ Benjamin, at welcome po sa programa kong Brunch Takes! Guys, maraming salamat sa lahat na nagpadala ng kanilang mga opinion sa naging usapan natin ngayon about Vice President Sara's impeachment. No? So, ulit ka vibes, parte ng demokrasya ang ganitong klaseng proseso eh, di ba? Ang mahalaga, maging mapanuri tayo at alamin natin ang mga impormasyon natin at huwag na nating hayaan na puro emosyon lang ang magdikta sa ating opinion. Dahil anuman ang panig na ating pinaniniwalaan, isa lang po ang gusto natin naman. Ang mas maayos at mas magandang kinabukasan ng bansa natin. And for that, we can be united. Okay? Thank you very much, Ka-Vibes. I really enjoyed today's program. Hope you guys enjoyed it as much as I enjoyed it. Now, if you are enjoying, well, we got more coming your way. Keep it locked here because up next we have DJ Nice sa kanyang programang Isn't It Nice? Good morning, DJ Nice.
1: humihinga pa. Talaga mabula ko. Yeah, good morning.
0: Good morning.
1: Three minutes into the morning. Diba? Or 2 minutes.
0: Oh, yan ang topic natin today is ang impeachment ni Vice President Sara. Mamayan 2 p.m. na yan. Both critics and supporters nakatutok dyan sa magiging impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Though, the Senate said that they are not obligating the Vice President to appear personally. Pwede naman daw siya magpadala ng mga lawyers niya to do the job. But the President, Bongbong Marcos, says that it would be helpful for the investigation at para mabigyan linaw ang mga katanungan kung mag-a-attend siya. Ang naging katanungan natin sa mga ka-vibes natin, para sa kanila ba, dapat ba mag-attend si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial? Any thoughts about it, DJ Nice? You don't have to answer the question. Any thoughts about her attendance? Ano ba maging impact kung pupunta siya o hindi?
1: I can understand naman why she will not attend, no? Mm-hmm. Kasi hindi naman... It's a game of alliances kasi yung politics, sadly, here in the Philippines. Yeah. So, mm-hmm. Alam naman niya, hindi niya home court yon. Mm.
0: Pero meron siya mga team players, ha? Meron siya mga team players.
1: Pero she doesn't have the advantage. You think? For sure.
0: Sa numbers?
1: Mm-hmm. Sa numbers. Pero hindi ko sinasabing siya yung tama or siya yung innocent, no? Basta kung sino mang sangkot sa korupsyon, di ba? Dapat talaga maimbestigahan. Maski sino pa yan.
0: Regardless of who it is. Kung siya ay kakampi o kalaban ng administrasyon, kung regardless kung isa siya sinusuportahan ng paksyon nyo o sektor nyo, di ba?
1: Mm-hmm. Kaya nga importante yung sa pinsan niya kung ma-expedite din yun. I'm sure they're gonna follow the process, di ba? Pero para lang wala nang masabi na selective justice eh.
0: Oo.
1: Dapat importante yun na pati yung mga allies talaga na sangkot, mm-hmm, maimbestigahan din talaga. Mm-hmm.
0: Correct. I agree.
1: Mm. Litisin din, ganun. Mm-hmm.
0: Ano bang aabangan natin sa programa ngayon, DJ Nice?
1: A whole lot of good vibes.
0: Monday morning. Siyempre dapat chill-chill. Ayun.
1: Kaya iniiman ko na dito ang aking spice.
0: Oo.
1: Konti lang. Meron pa akong konting spice. Pero hindi... I mean, hindi doon yung focus.
0: Mm-hmm. Any question for me, DJ Nice? Wala pa tayong 2 minutes.
1: Well, according to the memo, you should be asking me questions.
0: Okay, yeah.
1: Okay, for spice steaks. Ikaw rin yung tigatanong. Hindi ako pwede yung tigatanong.
0: Oh, more questions pa, ha?
1: Pero baka pwede namang sumingit yung VA. VA ka ba? Just wondering.
0: What do you mean?
1: VA, virtual assistant.
0: Virtual assistant, hindi naman. Most of my work, ginagawa ko sa computer, pero hindi naman.
1: Oo, pero I'm gonna cite my source later. Apparently, hindi na doctor ang dream job, kundi VA na.
0: Wow!
1: Well,
0: good for you guys.
1: Not exactly dream job, ah. Most searched.
0: Uh-huh.
1: Like, so many want to get into it.
0: Maybe it's because of the advent of new technology, since we are so used to using our devices. Eh, bakit pa sa pag-a-apply ng trabaho, hindi na rin natin gamitin yan? Siguro, isa yung contributor. Ano?
1: Mm. Tsaka yung 61 pesos, kamusta yung ano pala, dollar peso exchange, di ba?
0: Hindi na bababa sa 60 pesos yan.
1: And that's a chance
0: pesos
1: for you to earn dollars without going abroad. Correct. Mm. Without being far away from your family.
0: At the comforts of your own home. Mm. O, di ba? Sino bang ayaw kumita ng dolyaris?
1: So apparently, that went to the top of the list. Second na lang yung doktor.
0: Yung mga kaibigan kong VA dyan na sumasahod ng above maximum. Baka naman.
1: Oh, yeah. O, siya ka, Vals. Kaya tinatanong ko, 200 ko yung sahod mo, no?
0: Ha? Ako? Sus. 200K? Dalawang araw ko lang yan, eh.
1: Relax.
0: Naks na niya bang? Talaga naman kung may ganun si DJ Benjamin, din yun na kumatagpuan dito. Ayan ka, Vice. Maraming salamat sa naging kwentuhan natin, ha? O, kung nag-enjoy ka sa ating tugtugan kwentuhan, kabit bisig lang. Up next, we have DJ Nice sa kanyang programang
1: Isn't It Nice?
0: I'll see you tomorrow, same time, 9 a.m. to 12 noon. Same station dito yan sa GV99.1. Your Good Vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
2: It's 12 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
3: Hey, Good Vibes. Always remember blow baguettes before you hit the road. Check your battery, lights, oil, water, brakes, air in tires, gas, engine, tires, and most importantly, yourself. Are you alert and ready? Stay safe. A Good Vibes reminder from GV99.1.
4: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
7: Bye, mga mare!
6: Unahan ko na kayo, tumakbo!
8: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
11: Tayo na.

Bang Zing with the hits dito lamang sa ating number one good vibe station na GV99.1. Kasama ko si DJ Nice. Ang DJ nyo nice na nice pero laging may pabaon na spice for... Isn't it nice? And bago ko i-run down yung ating topics uli for today... Sobrang kulang kasi share at na-realize ko na hindi pa pala ako marunong mag-CPR. Pero alam nyo ba, ka-vibes, it's nice to know na yung Man I Need by Olivia Dean. May tempo siya that fits the requirements, yung hands-only CPR. Alam mo yung pag yung mga nagpapampam ng chest dyan, hindi ka rin marunong, no? Yan. Dapat isali natin yun sa bucket list natin. The American Heart Association and the Red Cross recommend performing chest compressions at a rate of 100 to 120 beats per minute. Which is yun yung BPM na itong song na to. So I guess that will help us pag natuto na tayo and yung mga marunong na, no? If you like this song, you can sing this song while doing that. Kasi magka-beat sila. Yun yung recommended na beat. To do the CPR, the chest only CPR. And that's pretty cool, right? Pretty nice to know. Konti na lang yung aking information overload today. Ang dami kasing naganap over the weekend, di ba? Hopefully, hindi naman na ako makikisawsaw sa impeachment. Parang may narinig ako sawsaw eh. Kanina umaga, parang may narinig tayo ang aga-aga ng sawsawan. Pero napaka-importante yan na na-aware tayo. Kasi ako, I also believe that hindi flex ang pagiging politically apathetic or indifferent. For me, nagkataon lang na from morning till 12 noon, ayun na nga, usually politically charged na yung discussion nila. So, kaya yun, medyo napalaylo tayo sa mga ganyang usapin. Yan naman yun. Kaya lang nag-iba. Pero ako minsan before nadadala rin ako dyan sa mga ganyang usapin. And syempre tayo ay nakikialam din, lalo na sa pagboto. Yan ang napaka-importante. Yung may sarili tayong pag-iisip at desisyon na hindi tayo kontrolado ng maski sinong politiko o grupo. Ayun na, tapos na pala yun. Oo. Baka mamaya may love letter ulit, ganyan. Or something, diba? So, balik na tayo sa ating mga nice topics for today. Ito, although it's also connected to the economy, no? Monday mood na ma-feel na ikaw ay upper middle income. Ramdam nyo ba yun ka-vibes na tayo upper middle income na? Diba? Ang opisyal na pag-anunsyo ng World Bank na ang Pilipinas ay kabilang sa upper middle income country. Ramdam nyo na ba yun ka-vibes? Monday mood na ramdam nyo ba yung ganun? Paano ba naman? Meron na tayong isang trilyonaryo doon sa top 10, di ba? Yung total income, parang dinivide siya . So, dinivide siya doon sa population. Ganun yung pagkakuha, di ba? Pero hindi nakikita doon yung inequality. Kumbaga yung mayaman, lalong yumaman. Pero kamusta naman yung mga mahihirap, yung middle class, ganun. So, hindi siya reflection. Hindi siya reflection na we're doing better. Pero ikaw, ramdam mo ba? Baka yung mga tiga Makati, ramdam nila. So, just to back up din yung na-mention ko kanina, na pretty soon we might feel like Makati's the next Japan. No? You don't need to go to Japan to feel like you're in Japan. Dahil meron nga silang gagawin dyan na or ginagawa na. Na AI. Na magiging AI-driven yung Japan. And this one is being led by
Mr. Zabel. Oh, without the last name na lang. Mr. Zabel and some Japanese firms and investors. Ayan. Pwede naman tayong bumisita pag may budget, di ba? Para ma-feel mo lang nasa Japan ka. Pag nakompleto na nila yan. So why don't you just make me in the... And my last one, and this will be my last one na talaga, no, ka-vibe. So ayan, Monday mood. Feel mo ba na ikaw ay upper middle income? Monday mood for a new dream job. Dati ang dream job ko, doktor, ganito na ngayon. Blank. And then number three is Monday mood to be kissed because it's International Kissing Day. Ayan. Something light. What kind of kiss? Wet, dry, French? Kiss sa noo? Saan ka nagising? Kiss sa noo? O sa sampal ng katotohanan on International Kissing Day. So here's Olly Mars with Kiss Me on GV 99.1, Your Good Vibes.

0: Giga Vibes. If the road looks flooded, don't take chances. Turn around and find a safer route. Remember, safety is always worth the extra minutes. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
5: G-Vivid Coffee. Sit back and relax with your favorite chill music only at GV99.1. Your Good Vibes.
6: Mga ka-vibes, alam nyo ba yung term na doom-scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makikita at mababasa. Lalo ngayon, may AI. Ang dali mameke ng mga video o impormasyon para lang mabentahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang rule ko, mga ka-vibes. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniwala. Delikado yan, lalo na sa mga gamot o supplement, kasi iinumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganoon kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok. Umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff paulit-ulit sa bawat pasok. Bakit nga ba? Kasi nga naman, para masigurong walang makontaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kong may at least 50 tests at verifications pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil syempre, may epekto ang mga to sa ating katawan. Kaya masasabi kong seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-aalaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta. Di lahat ng quality pare-pareho. Dapat, Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products. It's

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
7: GV 99.1 goes online. You can now listen to us not just in Mixlr but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV 99.1. Or you can visit our Facebook page, www.facebook.com/GV991, and look for our pinned post.
8: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
9: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!

0: It's 2:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

Kristen ka sa malayo. Kapag kinausap, walang masagot, hiningay lagot.

0: It's 4:20 p.m. This time check is brought to you by Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Melly from

Alas 11 ng gabi, nakatitig lang ako sa monitor ko. Nakabukas ang mga apps para sa aking trabaho. DJ Kakay, 3 taon na akong VA. Nung una, excited ako. Hawak ko ang oras ko. Finally, dollar rate na ang kita. Hindi na ako susugod sa traffic at hindi ko na kailan pumasok kahit bumabagyo. Pero, nito mga nakaraang buwan, parang bawat galaw ng mouse ko ay may bigat na 1 tonelada. Hindi ko na kaya. Sobrang bigat ng pakiramdam ko. Kaya bago pa ako tuluyang mabaliw sa harap ng screen, ang ginawa ko ay nagsara ako ng laptop. Kinuha ang jacket ko at naglakad-lakad hanggang sa makarating ako sa 1 sikat na 24-hour cafe and bar na malapit sa amin. DJ Kakay, gusto ko lang ng ingay ng ibang tao para takpan ang katahimikan ng kwarto ko. Habang naghihintay ako ng order, yung order kong ice americano, may biglang tumapik sa balikat ko. Sabi nga, "Mac, ikaw ba yan, Pops?" Lumingin ako, DJ Kakay, si Jason, ang matalik kong kaibigan nung college na halos 5 taon ko nang hindi pa nakikita. Sobrang laki nang ipinagbago niya. Dati payat at laging stress sa thesis, pero ngayon, pormang-porma at bakas sa mukha ang saya. Naupo siya sa table ko, hawak ang 1 baso ng craft beer. "Grabe, Pops! Long time no see! Kamusta ang buhay, VA? Balita ako, malaki na kinikita mo, ah! Dollar rate!" Yan ang sabi niya. Ngumiti ako ng pilit. Sabi ko naman, "Ayos, Pops, malaki nga ang kita, pero ewan ko ba, pagod na ako. Parang gusto ko na lang maglaho minsan. Akala ko burnout lang, kaya natutulog lang naman ako ng mahaba tuwing weekend. Pero pagising ko, parang mas pagod pa ako physically at mentally." TJ Kakay, yan ang inamin ko kay Jason. Ininom ni Jason ang beer niya. Tumitig sa akin ng seryoso at gumiti ng bahagya. "Alam mo, Mac, naalala mo ba nung college tayo? Nung halos walang-wala tayo, sabay nating pinangarap yan. Sabi mo sa akin noon sa tapat ng nag-iisang computer sa computer shop, 'Pops, bahalang araw magiging VA ako. Ayoko na mag-commute. Gusto ko hawak kong oras ko para kasama ko si nanay sa bahay. At gusto ko makabili ng sariling bahay.'" Nung sinabi ngayon, DJ Kakay, natigilan ako. Medyo matagal na nung huli kong naisip yon. Pinato ni Jason ang kamay niya sa balikat ko. Sabi niya, "Mac, hindi ka physically pagod. Tumingin ka sa paligid mo. Nakabili ka ng magandang sasakyan, nakatira ka sa komportableng kwarto, at nabibili mo ang gusto mo. Pero nawawala na ang gana ng puso mo. Hindi ka kulang sa tulog, kulang ka sa dahilan. You're not tired, you're just uninspired. Nalunod ka na sa routine ng trabaho, nakalimutan mo na kung para saan at para kanino mo ba yan ginagawa." Sa mga salita niyang yun, DJ Kakay, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Habang nagkukwentuhan pa kami tungkol sa mga kolokohan namin dati, doon ko nang pagtantong katotohanan. Tama siya. Nabaon na ako sa routine ng pagpindot ng keyboard, pag-reply sa mga emails ng mga kliyente, at paghabol sa mga daily targets. Nakalimutan ko na kung gaano ko kinalinga ang pangarap na ito noong nagsisimula pa lamang ako. Umuwi ako ng gabing yon na may bitbit na ibang pakiramdam.
Bago ko binuksan ang laptop ko para tapusin ang aking shift, tinignan ko muna ang litrato ng pamilya ko. Dahil yun ang wallpaper sa aking phone. At ang lumang picture namin ni Jason nung college na nakatago sa drawer ko. Sinabi ko sa sarili ko, ginagawa mo ito para sa kanila, Mac. At ginagawa mo ito para sa pangarap na binuo mo noon. Huminga ako ng malalim, DJ Kakay. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwan, gumaan ang dibdib ko. Nahanap ko ulit yung dahilan kung bakit ako nagpupuyat.

0: It's 5:40 p.m. This time check is brought to you by Disney's Moana in cinemas next week, July 8. Book your tickets now.
1: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Lalo muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go,
3: Lala! Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Pabili! Pabili po!
9: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
10: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
11: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
15: It's Melly Francis.

0: We are GV99.1.
1: Mga idol king diskarte, ako po'y DJ Nina. Balo mo ba itang feeling na bala mo okay mo tapos bigla yung may balik? Akala mo mayyari na pero atyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi ako mapagal na ako talaga. Ela dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat. May balik yung lagnat, sakit buntok, kampong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexidol Forte is my diskarte. Para king binat ampong tukitukin sakit. Meto nga diskarte para king binat, lagnat, sakit buntok, ampong sakit ng katawan. Yan yung pinakamabilis banat king apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes from pamagbalik ning sakit to pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring mi binat like me, dapat Rexidol Forte ing diskarte mo.
0: Your good vibes. GV 99.1.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: Bakit RiteMed ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: GV with coffee? Warm up your day with your favorite DJs and music playlists only at GV 99.1. Your good vibes.
9: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

malambeng. Kani-kanino ka na lang nagiging malambeng. Iba naman, kulang sa lambeng. Kung sino ka man or kung ano ka man dyan sa mga sinabi ko, mga ka-vibes, okay lang yan. Ano ba? Maganda sa mga inyo ko ngayong

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. It's a belly

0: Rex Nigundo L. Lagundi Leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Vitex Nigundo L. Lagundi Leaf ASCOF.
2: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ah.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ko?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
3: Nasa ibaba.
8: Oh, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by Vitex Nigundo L. Lagundi Leaf ASCOF.

Kasabay, hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick, that ass.

0: Awitin mula sa bandang Sugar Free, that's Burnout, playing here on your number one good vibe station. This is GV99.1, your good vibes. 49 minutes after the hour of 8, Philippine Standard Time. This Monday, July 6, 2026, kasama nyo pa rin ang inyong musikero kabibes, DJ Rog. Sa programang puno ng tugtugan at positive energy, this is Plug and Play, live music and good vibes.
1: Plug and Play.
0: And we're about to end our show tonight, mga kabibes. Time flies when you're having a good time. Pero maraming salamat sa mga nakasama natin the whole night. Sa lahat ng mga sumagot sa tulong natin, may mga pahabol tayo ngayon. May mga pahabol din na song request na idadala natin sa next show, sa next program or the next hour. So abangan nyo pa rin yan. Pero isa-isay natin sila. Unang shoutout natin sa tropa natin nakakagising lang dahil panggabi daw siya ngayon. A big shoutout to Ian, Keith, David. Ingat ka bro. At huwag mong hayaang mas-sandwich ka ulit. Biro lang bro, pero easy lang at alalay lang. Ingat ka palagi. Shoutout sa inyo at sa grupong WhatsApp sa lahat ng mga TN.

Shout out to you, bro. Ingat, ingat. And we have a message here over our Facebook page. Mula kay Zuriel. Look, ito pa yung naging estudyante ko. Shout out kay Zuriel. Good evening, DJ Rog. Pa-request naman po ng Through the Years covered by Juan Carlos Labajo. Thank you po. Hanapin natin yan. If di natin makita yung version ni Juan Carlos, the original version, we'll be playing it for you. So shout out to you, Zuriel, and happy listening. And Luis Garcia, okay na ba tayo? Feeling ko okay na ang ating mixer. At ang mga ang nag-request kanina ng Couldn't Ask For More and a song from Guy Next Door, abangan nyo yan mga kabikes, naka-line up yan after this. So enjoy lang tayo, let's enjoy this Monday night, unang Lunes ng buwan ng Hulyo. At maraming salamat ulit sa mga nanood, nakinig, naki-good vibes sa ating live mixing a while ago. And palagi po yan, tuwing second hour ng ating programa, nagla-live tayo sa ating TikTok page. Sa mga di pa naka-follow dyan, follow nyo kami. Facebook page namin, www.facebook.com/GV991. X and Instagram at GV991. Sa TikTok naman, GV991FM. Like and follow na yan. At of course, YouTube, GV99.1, your good vibe station. Signal TV Channel 306 and Mixlr. Sa Mixlr, pwede nyo kami pakinggan kahit nasaan man kayo. At ito si Juriel nag-reply pa. Opo, ako nga po. RCC Days. Yes, shout out sa'yo bro. And I think teacher ka na ngayon. So, congratulations at pagpatuloy mo yan. Nakaproud yung mga dati kong estudyante. Mga teachers na. So, para kay Juriel to. Yan. Shoutout sa'yo at sa lahat ng mga guro. Second week, I think, nag-start na yung kanilang summative examination. So sa mga estudyante na nag-aaral ngayon o tapos na mag-aaral, tuloy lang yan. Parang kaka-umpisa pa lang may exam na. Kasi nga, mga ka-vibes, tri-sem na ngayon. Or hindi siya tri-sem, three terms. So iba na yung curriculum ngayon, especially sa senior high school. So yan, alam nyo na yan. We're rooting for you guys. At good vibes lang tayo palagi. And we have a few more messages here. Sagot din sa tanong natin, we're talking about your proudest or should I say achievement sa first half ng 2026. Meron dito nagsumagot from 3096. Hi DJ Rog. One of my proudest achievement this year is I lost weight. Wow. Almost 10 kilograms. Wow, that's a lot. For the span of 3 months. Kakapikil ball kasi. Shout out sa'yo. Genesis. Ayan, si Genesis daw ng Angeles City. At shout out din sa kanyang pikil ball friends. At sa lahat ng mga nagpipikil ball dyan, hayaan nyo silang husgahan nila tayo. Okay lang yan. Kasi nga daw, ang daming nagpabash sa larong pikil ball eh. They're saying pickleball daw is, I mean, ito sinasabi lang nila sa akin. I myself, I play, you know, I'm still playing once in a while, once a week. Pero sabi nila,

Damay ko na rin yung mga ka-vibes natin pauwi galing sa kanilang mga trabaho. Ingat kayo mga ka-vibes. Maulan kanina, pero di ko alam kung umuulan pa rin. Regardless, maulan, hindi maulan, mag-ingat kayo. Sa mga ka-vibes nating drivers, huwag niyong kalimutang sumunod sa mga batas trapiko. At huwag kalimutang mag-seatbelt. Importante yan, kapag naka-four wheels ka, seatbelt. Kapag naman two wheels, helmet. Mag-helmet kayo mga ka-vibes. Ay na, bigayin sa daan. Share the road, sabi nga nila. Iwasan natin yung mga mainit sa ulo. Mainit ang ulo sa daan. Ako, to be honest, mga ka-vibes, I'm guilty of this. Minsan talaga, hindi mo maiwasan mainis eh. Tao ka lang, pagod ka na eh. Buong maghapon ka nagtatrabaho. Kasisingit ang kanya. But again, share the road. At isipin natin yung mga tao na naghihintay sa atin. Sa mga kanya-kanyang tahanan natin. Sila isipin natin, sila ang mas importante. And with that mga kabibes, maraming salamat for joining us tonight. This has been your musikerong kabibes, DJ Rog, saying good night, God bless, and peace. Pero bago kayo pakawalan mga kabibes, lagi niyong tandaan, palagi kong sinasabi sa inyo, ano man ang nangyari sa araw mo ngayon, whether it's good, not so good, sakto lang, saks lang, sabi nga nila, bukas, aayos din ng lahat. And tomorrow's another day, another opportunity to make it better. And with that, I'm gonna leave you with a song from the band of Cup of Joe. Sobrang lupit ng bandang to. Though meron nagsosolo sa kanila, but it's a solo project lang. From the band Cup of Joe, this is Pina playing here on your number one good vibe station, GB 99.1. Your good vibes, good night, God bless and peace.

0: Imagine ko nag-uusapin dalawa eh.
1: Anong sinasabi na sa isa't isa?
0: Masaya ako kapag kasama kita.
2: Ako rin.
0: Cellphone mo, naiwan mo.
3: Oh my gosh, thank you.
1: Hi, Mary.
3: Han! Thank you. Sinoli mo to sa akin.

sa buong Pilipinas. 6:13 ng umaga. Ngayon ho'y araw ng it's Tuesday. It's 7-7-2026. Ayan na naman tayo sa mga doble-doble mga numero, ha? Baka doble-doble gastos na naman kayo today. Ingat-ingat ang mga wallet, ang mga pitaka, ang mga e-wallet, lalo na sa kaka add to cart. Ako, suggestion ko lang sa inyo, ganito, ha? Pag may sale na ganyan, add to cart nyo na muna. Give yourself time to think about the purchase before you actually purchase or check out the item. Diba? Kung may napupusuan kang item na gusto mong bilhin online, lalo na kung kailangan mo, nakikita mo talaga ang sale. Kunwari, may mga totoo naman talagang sale, ano? Check mo muna yung presyo, then compare it to other stores. To some physical stores. Kasi minsan, may mga pagkakataong mahal din ang online, eh. Di ba? Kasi nasanay tayo kapag ka-online, mura, eh. Ngayon, may mga karampatang tax na rin at binabantayan na rin niya ng pamahalaan. Di ba? So, double check nyo rin. Yung kagandahan kasi kapag in-person ka bumili, masusuri mo yung produkto kung di kalidad nga talaga. Diba, maraming mga napepeket, mga nai-scam sa panahon na ito. Akala nila eh, napakalaki nung bibili nila. Pagdating, kakapiranggot lang pala. E papaano, isandaan lang ang presyo. Tapos gusto mo yung sopa, isandaan lang. Hindi mo marag-isip nun, diba? Tama, ganun ba? If it's too good to be true, then it might not be true. So, hindi naman siguro masamang mag-double check at magsuri, diba? Kasi pinaghihirapan nyo yung pera ninyo. So, kaya suggestion ko, pag may napusuan, add to cart muna, wag na muna i-check out. Eh, may mga, ano naman yan eh, may mga time limit naman yan kung hanggang kailan yung presyo na yun, diba? Eh, isagad mo hanggang doon para makapag-muni-muni ka, baka mamaya nabibigla ka lang. Eh. Nagugulumihanan ka lang. O kaya yung, may mga ganun eh, yung therapy nila is retail therapy. Pag sila'y nai-stress, dinadaan nila sa purchases. Kaya ang ending, butas ang bulsa. Di ba? Okay mga ka-vibe, 6:15 ang oras sa buong Pilipinas. Samahan niyo po ako ngayong araw ho ng Tuesday. Dito lang sa The Morning Roundup. Ipadala na ang inyong mga greetings at mga requests sa mga numerong 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Meron na ba kayong item na binili na after nyong bilhin talaga ang laki ng pagsisisi ninyo at hindi nyo na pwedeng isauli? I-share nyo nga sa akin. I want to know, was there an item that you bought online or in store na lubos yung pinagsisihan kung bakit nyo binili? I-share nyo nga sa akin. Dali! To make our morning better, it's time to give you the songs to make you feel good today. And we will start the show with a track from Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Sa inyo, Good Vibe Station, ang GV 99.1.

0: Gattaca Vibes at the headlines around the morning roundup. Oras po na 6:46 ng umaga. Welcome to the show. Ngayon ho'y 7:26. It's July 7, 2026. Ngayon ho'y araw ho ng Tuesday, mga ka-vibes. May panibagong adjustment na naman sa mga presyo ng mga produktong petrolyo. Ito na ha. Na sinasabi nga ng ating energy secretary, the worst is over. Talaga ba? Talaga ho ba? Hindi naman ako maniwala. So, the worst is over? Pag yung mga ganyang linyahan, dapat sinasabi kapag bumababa ang presyo, hindi pag tumataas. Hindi ho ba? Sekretary Garin naman, pinagtitriwan mo naman kami. Ay, paano ko nasabi? Oh, eto ho kasi ano, tayo ho'y makakaasa na iba-iba ho ang implementasyon ng adjustment sa presyo ng produktong petrolyo ng iba't ibang retailers ho ngayong araw ho na ito, umpisa ho ngayong araw. May mga dalawang oil companies ang nagsabi na magtataas po sila ng presyo ng kada litro ho ng gasolina ng 25 centimos at ng diesel ng 30 centimos, 3.30 pesos per liter at ang kerosene by 1 peso and 75 centavos. O di, paano naman nangyari na the worst is over? Ano? Ayan, o, yung mga ilan, magtataas naman ng 20 centavos sa gasolina, 3.30 din sa diesel at 1.70 naman sa kerosene. So, hindi ko magets. Bakit nasabi ng Energy Secretary that the worst is over? Kung kailan magtataasa na naman, di ba? Laking bagay na naman ito sa ating mga motorista at sa mga namamasada, di ba? But ganun. Ganun din naman nung nakaraang linggo. Alam ko, mixed adjustment din ho yun. Mga ganung klaseng ano, pahayag dapat binabanggit kapag talagang babang-baba na. Yung pre-war kung tawagin, ano? Wala pa tayo eh. Doon sa pre-war prices na mga produktong petrolyo, wala pa tayo dun. Di ba? O sabi ng DOE Secretary Sharon Garin, and she reassured that the public, sabi niya, the worst is over and a return to pre-war prices at the pump is possible within 3 months. Natawa ako dun talaga. Natawa talaga ako doon. Grabe ka naman talaga. Ulitin ko ha, ang sabi ng DOE Secretary Sharon Garin. The worst is over. Bakit daw niya nasabi? Dahil daw, malapit na daw bumalik sa pre-war prices. Ibig sabihin yung presyo bago ho nagkaroon ng sigalot dyan sa gitnang silangan sa pagitan ho ng Iran, Israel at saka na Estados Unidos. Posible na daw yan within 3 months. Kala ko naman yung bukas, gano'n, sa bakalawa, gano'n. Hindi, 3 months, men, 3 months. Ewan ko ba? Okay, baka kasi yun ang pangakahulugan nila ng ano, ng almost over, di ba? Ay, actually, hindi nila sinabing almost eh. Ang sinabi nila, the worst is over. Walang almost doon. Hindi man lang malapit na. Sinabi nila, hindi, tapos na. The worst part of the crisis is over. Siguro advance lang mag-isip itong si ano no, si Secretary Sharon Garin na daw. Habang ang ating mga kababayan mula ho sa transportasyon hanggang sa agrikultura ay apektado ho ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na hanggang ngayon kahit hiningi ho sa pamahalaan na i-suspend ho ng pamahalaan ng excise tax sa gasolina at diesel ay ayaw naman hong pagbigyan ng taong bayan, yung idea na yun sa kanila din naman ang galing. Anong binigay na ng Kongreso, hindi rin naman nila ini-implement. Ano kaya yun? Tapos almost, hindi, at tapos the worst is over? In 3 months? At hindi pa doon nagtatapos ha? Possible within 3 months. Ibig sabihin, posibilidad pa lang yan. Wala pang kasiguraduhan. Ay, nako. Really, no? Nakakatawa minsan ang mga nangyayari ho sa atin. Nakakatawa na hindi nakakatuwa. Gets nyo, di ba? Bakit ko nasabi kanina mula transportasyon hanggang agrikultura? Dahil nga ni, ang mga inaani ay nakabase din po dyan sa pataba ay sa fertilizer. Meron ho tayong fertilizer na kung tawagin ay granular fertilizer. Ito ho yung tinatawag hong urea na nanggagaling ho sa iba yung dagat at tumadaan ho sa Strait of Hormuz. So pag nagkaroon na naman ng pagkahetot-hetot ang supply dyan sa Strait of Hormuz, so apektado na naman ho ang law of supply and demand. Pag marami ho ang demand at kakaunti ho ang supply, ang presyo ho ang maapektuhan. So ibig sabihin, yung kapital na naman ng ating mga magsasaka kung saan kakailanganin ho nila ng fertilizer, apektado ho yung kanilang input. At pagdating ho sa output, ay binabarat naman dahil nga sa mga imported na mga bigas naman. So kawawa ang mga magsasaka ho natin. Diba? So kailangan tingnan ho natin the bigger picture, hindi lang ho transportation sector ang affected dito. Even these people that supposedly should be, you know, feeding the nation, feeding the country dahil sila ho nagtatanim, sila pa ho minsan ang bumibili ng 4 kilo ng bigas, hindi ho ba nakakaalar ba yung ganun? Diba, hindi ho ba isang malaking kabalintunaan, isang malaking kabalintunaan, a big irony at that, that the people who actually sow seeds, diba, who cultivate the land, sila pa minsan ang nagugutom. Itatak nyo yan sa isip ninyo. Diba? Baka yung mangilabot ba niyan sa pinagagawa? O ngayon ha, nag-umpisa na naman ang pag-uulan kahit wala hong bagyo. Eh, nakakaranas na naman ho ng pagbabaha ang ating mga kababayan. Kung di pa ba nang kayo usigin ang inyong mga konsensya kayo lahat ng involved sa flood control? My gosh! Sige, speaking of which, atin ho munang i-check out ang ating weather today. Wala hong bagyo, ha? Pero posible hong pumasok itong isang bagyo. Sa ngayon ho, ang mga nakakaapekto ho sa ating bansa ay easterlies. Particular ho sa eastern sections ho ng northern at central zone. Binabantayan ho na sa mga ng panahon naman ng pag-asa ay ang tropical cyclone na si Super Typhoon Bavi. At located ho to sa 2,010 km east ng central Luzon na may maximum sustained winds ng 195 km per hour near the center and gustiness of up to 240 km per hour. Ang paggalaw po niya ay west-northwestward at 30 km per hour. Saan ho natin ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Zamboanga Peninsula, BARMM, Lanao del Norte at Sultan Kudarat dahil ho yan sa southwest monsoon, ang easterly ay magdudulot ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa Cagayan Valley at Aurora at partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa dahil ho yan sa localized thunderstorms. Ang ating hong sunrise kaninang 5:32 at sunset po natin at 6:30 po ng gabi. Sumakto nga lang kami kahapon at kami nag-run. Oo, buti pala inapaaga ang aming pagtakbo kundi inabutan ho kami ng pag-ulan. Sakto after ho naming magbirienda matapos ho aming pagtakbo dagli-daglian na ho kaming pumunta ng sasakyan at pagsaktong pagpasok namin ng sasakyan bumuhos na ho ang ulan. Ang atin ho forecast o ang forecast ho ng pag-asa dito ho sa tropical cyclone na ito base ho sa kanilang tropical cyclone advisory number 2 patungkol ho kay Super Typhoon Bavi. Kung di ko nagkakamali, pagpasok sa Pilipinas tatawagin tong Inday, no? If I'm not mistaken ha. Ito ho ay tinatayang nasa loob ng Philippine Air Responsibility, doon sa 36-hour forecast po ng PAGASA, 8 a.m. po ng kinabukasan, tomorrow, at 8 a.m., nasa loob na ho ito ng Philippine Air Responsibility, tinatayang nasa 1,290 km east na po yan ng Central Luzon. Gaya ho ng original ho nilang pagtala, posible hong pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ito hong bagyong ito, bukas, araw ho ng Wednesday. Kaya yung mga plano ho ninyo't balak gawin, ayusin na ho ninyo, ha? Sige. Hoy, naka-live na ako. Kung gusto niyong panoorin ng programa, eh bakit naman hindi, di ba? Punta na ho kayo sa facebook.com/gv991. Now na! At i-type na dyan ang inyong mga greetings at mga requests at mga komento sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Oh, maganda umaga kay Nanay Pines Jackie. Good morning! Pati na rin sa mga nanonood sa atin hong Facebook Live ng GVAM, Maya Payabak Puke, kayo ko, musta ko, po magparamdam na ko mapuke. Ang tahimik ng mga nanonood sa ano eh, GVAM eh. Oh, yung mga nakamonitor din dyan sa kasalukuyan, no? Hindi nga lang masyadong nagko-komento. Sige, pwede ho kayo mag-comment dyan, ha? Pwede rin ho kayo mag-text sa akin. 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Meron din akong tanong kanina, ha? Hindi naman ito tortang tanong, pero I'm just curious, ha? May mga purchases ba kayo na after nyong binili, pinagsisihan nyo ng malala? Kasi nga, ano naman yun, 7-7 na naman yun, marami na naman magsisale ngayon, di ba? Kasi pinapaalala ko lang sa inyo, think twice, 100 times before you purchase something, especially if it's a big ticket purchase. Kung malaki ang purchase yan, baka nagiging impulsive lang kayo. Kaya na-stress lang kayo sa paligid. Sa Senado, na-stress kayo, di ba? Kaya dinadaan nyo sa retail therapy. Magugus daily kayo, ano? Kota Rugu, yes. Manyamang kayo Rugu pagiramdam. May kasali kong buriyo. Alano ko palang kanan bukas. Hirap naman na tayo. Hindi mo naman siguro makakain ng 75-inch flat screen TV. Di ba? Bangasan mewari naman. Di ba? Asya, hello to Nanay Pines Jackie. Good morning, Ate Riza Gambo, Maya Payabak to Ma'am Reese Felicitas. Maganda umaga. Sabi niya, Sir KG, I hope you're doing well po. Oh, I'm very, very well. I hope you are too. Another happy Tuesday to everyone. Pag-greet daw sa kanya mga kids sila, Teacher Ria, Patrick, and Pia. I love you three. Thank you po and God bless you too. Hello to paring Marvin C. Lopez from Alcala, Pangasinan. Okay, layo-layo naman nakikinig talaga natin. At araw-araw ho nakatutok tong mga to, ha? Hello kay Francis Anthony Gador, Dorothy Jane Silidio, Matthew Parascabuhay, at sa Lopez family. Kay MJ Chon, maganda umaga. Baka mas malala pa sa worst etong sigarin. Lumiit na rin. Dapat kain-kain din ng gulay pag ako, nagbabasa lang ako, ha? Mas matindi pa kayong mga komentaryo sa akin. Sabi ni Milagros, good morning. At saka kay... Paring Pastor Lunel, good morning. Tamang biyahe kami now to work. Shout out daw sa kanyang beautiful wife at sa kanilang makulit na at makulit pero mabait na si Shiloh, kanilang anak. Siyempre, inaanak ko yan eh. Siyempre, magmama na siya nino. Hey. Hello din daw kay paring Jandy at sa wife niya na si Joanna. God bless you, parikoy. Maganda umagat. Ingat kayo sa biyahin. Thank you so much for keeping me on the background, ha? Iniingat ko kay Shiloh. Good morning, inaanak. Oh, siya na. Alas 7 na ho ng morning. Habol ko yung mga pabati nyo kung meron pa, ha? For the meantime, oras na ho para sa ating unang batch ng headlines today.
1: The morning round of headlines.

0: Babby.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batchang headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Sumalpok ang isang pickup truck sa mga steel barrier at isa pang sasakyan sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Barangay Dolores, City of San Fernando, Pampanga, bandang alas 2 ng hapon nitong Lunes, July 6. Wala naman na iulat na nasugatan sa insidente. Ayon sa paunang investigasyon ng Philippine National Police o PNP, nagkaroon numero ng brake failure ang pickup truck habang bumabiyahe sa highway. Dahil dito nawala ng kontrol ang driver, bumangga sa mga steel barrier at tumawid sa kabilang linya kung saan ito nasalpok ang isa pang paparating na sasakyan. Ayon sa mga saksi, malakas ang naging impact ng banggaan na nagdulot ng matinding pinsala sa dalawang sasakyan at sa mga steel barrier. Tiniyak naman ng mga otoridad na walang nasawi o nasugatan sa insidente. Kasunod dito, agad ding rumesponde ang mga traffic enforcer upang alisin ang mga sasakyan sa kalsada at maibalik sa normal ang daloy ng trapiko sa lugar.
1: The morning round of headlines.
0: Hayagang itinuring ni Vice President Sara Duterte na walang importansya ang opinyon ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa kanyang impeachment trial. Sa panayam kahapon, araw ng Lunes, iginit ng bise na ang paglilitis sa Senado ay dapat nakabatay lamang sa saligang batas at sa due process at hindi umano sa personal na pananaw ng sinuman. Ang pahayag ni Duterte ay tugon sa naunang sinabi ng Pangulo na mas makakabuti umano kung personal siyang haharap sa impeachment trial. Ayon sa Pangulo, kung siya ang nasa katayuan ng vice-presidente, dadalo siya sa pagdinig sa kabila ng payo ng kanyang mga abogado. Iginit naman ni Duterte na bahagi ng kanyang constitutional rights at legal na estratehiya ang pagpapasya kung personal siyang haharap o ipapakatawan lamang sa kanyang mga abogado. Anya, ang pag-asa sa kanyang legal counsel ay hindi nangangahulugang iniiwasan niya ang pananagutan o ang pagiging transparent sa publiko. Idinagdag pa na niya na nasa prosecution ang pananagutan na mapatunayan ng 4 na articles of impeachment na isinampalaban sa kanya. Samantala, bago ang formal na pagsisimula ng paglilitis sa Senado, tumanggi ang defense spokesperson na si Attorney Michael Poa na kumpirmahin kung personal na dadalo si Duterte sa mga susunod na pagtinig. Ayon pa kay Poa, mas mahalagang pagtuunan ng pansin ng publiko ang mga argumentong iaharap sa paglilitis kesa sa usapin ng pagdalo ng pangalawang pangulo.
1: The morning round of headlines.
0: Nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo sa labas ng gusali ng Senado sa Pasay City nitong Lunes ng hapon, July 6, kasabay ng pagbubukas ng impeachment trial laban kay VP Sara. Magkahiwalay na nagtipon ang mga progresibong grupo sa pangunguna ng bayan at ilang pro-Marcos supporters sa JW Jocno Boulevard. Parehong nanawagan ang mga ito ng agarang pag-usa ng impeachment trial at pananagutan ng vice-presidente. Sa gitna ng presensya ng kapulisan at mga iniligay na harang, nairao sa mga programa na maralista, bit-bit ang mga placard na may panawagang Sara, litisin, panagutin. Iginiit na mga progresibong grupo ang mablis at patas sa pagdinig sa Senado. Ayon kay Bayan Secretary General Mong Platino, mahalagang hindi abala ang proseso ng impeachment sa ilalim ng pamumuno ni Senator Chis Escudero bilang presiding officer matapos ang botong 12-8. Samantala, nagsagawa rin ng hiwalay na pagtitipon ang mga pro-Marcos supporters na naglabas ng mga panawagan para sa agarang pag-usad ng paglilitis. May hiwalay ding grupo ng mga taga-suporta naman ni Duterte na nagsabing ang impeachment ay uri ng political persecution. Ayon sa NCRPO, umabot sa mahigit 300 na katao ang kabuang bilang ng mga nagtipon sa kasagsagan ng mga protesta. Samantala, kinumpirma ng legal team ng vice-presidente na hindi siya personal na dadalo sa unang araw ng impeachment trial sa Senado.
1: The morning round of headlines.
0: Ipinag-utos naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang preemptive evacuation sa mga residente ng mga high-risk na lugar sa bansa. bilang paghahanda sa banta ng Super Typhoon Bavi bago pa ito pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinatutupad ang isang whole of government approach kung saan inaasahang magtutulungan ang lahat ng pambansa at lokal na ahensya sa pangunguna ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Kasabay ng paglikas sa mga residente, inatasan din ang pre-positioning ng mga rescue team, relief goods at medical supplies sa mga lugar na posibleng ma-isolate. Inatasan din ng mga lokal na pamahalaan na tiyaking ang kaligtasan at katatagan ng mga evacuation center, maghanda ng mga lugar para sa mga alagang hayop at kagamitang pansakahan, magsagawa ng inspeksyon sa mga kritikal na infrastruktura at magpatupad ng suspensyon sa mga biyahe sa dagat upang maiwasan ang anumang sakuna. Oras sa buong Pilipinas! 7:07 na. Oh, by the way, meron hong mga individual na inaresto bago ho ang impeachment hearing kahapon. Kabilang ho ang isa ho nating sitting senator na si Senator Rodante Marcoleta. Pero siya rin ho ay dinala sa hospital dahil ho sa hypertension and chest pains. Kasunod ho ng pag-aresto sa kanya sa kasong plunder as ordered by the Sandigan Bayan's 3rd Division. Mamaya ay magbibigay pa ho tayo ng ilang pang mga detalye ho patungkol ho dito. Ano? 7:07 ang oras sa buong Pilipinas. Maganda umaga kay Kong Jordan Canlas. Good morning, good morning. Ganun na rin kay Ma'am Jeng Raymundo. Maganda umaga. Happy Tuesday at sa lahat daw naman nakikinig at sa kanyang hubby na si Choy Raymundo at sa lahat ng mga empleyado ng Clark International Airport Corporation, kina Mars Christie at paring Jason Mejia, maganda umaga. At sa aking lola, hindi ko agad nakita yung message na aking tita kahapon, nakikinig pa lang aking Lola Amelia Magtoto. Lola Amelia Rivera Magtoto.
2: Wow.
0: Napaka-pando niya talaga ng pangalan ng lolo ko. No? Kung nakita nyo pa yan, magulat kayo. Okay, kaganda-ganda. Tisay na tisay. Good morning po. 7:08 ang oras sa buong Pilipinas. Time check brought to you by Pag-ibig Fun. Magbabalik po ako. My name is KG Boy. Ito po ang The Morning Roundup on GV 99.1 at GVM 792. Naglilingkod sa bayan.
3: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
4: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, converged fiber technology for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
5: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
6: Para sa mga super mom o busy working woman na todo-kayod katulad ko, baka napapansin mo na din na madalas ka nang hingalin, mapagod at manghina, kaya makinig ka muna sis. Hindi basta-basta ordinaryong multivitamins ang sagot dyan. Baka iron deficiency anemia na yan. Kaya wag mong hahayaang mapag-iwanan ka sa pinakamagandang moments ng buhay. Piliin ang Hemerate FA dahil ito ay may 60 milligrams of iron recommended for Filipinos for DOH AO number 2010-0010. Tamang sapat na kombinasyon ng iron, folic acid at vitamin B complex na swak sa dugong Pinoy at tumutulong para ibalik ang iyong lakas at mapanatili ang optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya mga ka-vibes, i-unlock na ang inyong full potential at maging ang inyong best self araw-araw. Mag-Hemerate FA na ang blood vitamin para tulong iwas lata, hilo at hina helps together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridoxine vitamin B6 plus cyanocobalamin vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemerate FA. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tayo na

0: Good vibes and headlines here at the morning roundup, 7:46 ang oras sa buong Pilipinas. Welcome to our second podcast for today. Pwede ho kayong tumutok sa umagitan ho ng GV99.1, ating sister station ng GVAM 792, naglilingkod sa bayan. Both of these stations have their own respective Facebook page. At nakalive ho tayo pareho. Nakalive na tayo sa FM, facebook.com/GV991. Nakalive pa tayo sa AM. Oh, di ba? And aside from that, you can also listen to me through your TVs. Basta kayo ba ay subscriber ng Signal Digital TV, channel 306 po kami dyan. Pwede nyo kami pakinggan wherever you are in the Philippines. At syempre sa mga kabebs, ho natin na mas gustong makinig sa internet para naman kahit saan kayo magpunta, eh good vibes pa rin ang inyong marinig. Sa Pilipinas man o sa iba yung dagat man, pwede ho kayo sa mixlr.com/gv-99-1 o kaya naman sa Radio Garden. Welcome back to the show, mga ka-vibes! Sa mga may pabati dyan, alam nyo na gagawin ho ninyo ha. I-type na, i-comment na sa Facebook Live namin now na. Or text me over the number 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Hindi natin kinakalimutan yung issue pa rin ng mga nakaraang school shooting and violence, lalo na sa kabataan at sa mga minor de edad. Kaya marapat lang na kami ho ay hihingi ng oras sa isa hong eksperto patungkol ho dito kung papaano ba dapat ginagabayan ng mga magulang kanilang mga anak at papaano ba dapat ginagabayan ng mga paaralan yung kanilang mga estudyante na hindi magkaroon ng ganong klaseng thinking. Ano? Yan ho ay through our invited guest later, mamaya hong alas 8, makakasama ho natin si Doc Kenzie Valentin na nakakausap na ho natin nung nakaraang buwan, ano? So siya ho ang ating makakausap later, makakasama ho dito to understand student mental health, pati ho yung prevention, awareness and community support doon sa mga children, kids in conflict of the law. So pag-uusapan ho natin yan later. Okay, antabayanan ho ninyo, lalo sa mga magulang ho na nakikinig, ha? Mga ka-vibes, order from any branch of Del Chizo Pizza for as low as 229 pesos only. Sila ho'y bukas sa for franchise soon. So stay tuned and follow them on Facebook, Del Chizo Pizza. O yung ating update kanina, tulad ng nabanggit ko, yung hong isa hong senador ho natin has been already taken into custody. Pero ho siya'y nasa hospital ngayon, kung di ko nagkakamali, no? Dahil ho sa hypertension and chest pains following his arrest for plunder as ordered by the Sandigan Bayan. Ito ho'y si Senator Rodante Margoleta. Sandigan Bayan Associate Justice Scar Miranda, 3rd Division Chair, also ordered the arrest of former Anak Kalusugan Representative Mike Defensor and businessman Joseph Espiritu at Aristotel Viray in connection dun sa plunder case stemming from a 75 million pesos donation kay Senator Margoleta noong 2025 when he was still a partlist representative eyeing for a senatorial candidacy. Sa pagka-aresto ho niya, Margoleta failed to attend the opening of Vice President Sara Duterte's impeachment trial where he would have served as one of the senator judges. Although pinag-usapan din yan sa Senado kahapon, no? Kung pwede bang payagan na sila'y umattend or at least man lang itong si Senator Raffy Tulfo, gusto niya kahit man lang makapanood sila through the internet at masubaybayan nila yung impeachment proceedings, no? Margoleta arrived at Sandigan Bayan kahapon for a hearing on 3 motions he filed against his plunder case, including one seeking to suspend the proceedings on his case and another to stop his arrest. And the court denied these 2 motions, allowing his arrest to proceed. Margoleta had also filed a motion to quash or bid to junk his case, which the 3rd Division gave state prosecutors 3 days to comment on. DILG Secretary John Vicremulla also arrived sa Sandigan Bayan At sasamahan nga niya, no? He was ready to accompany Marcoleta to Camp Crame. According to Remulla, the senator's co-accused Defensor and Espiritu were also arrested later that day. Pero Viray was arrested Monday night. Marcoleta said he went to the Sandigan Bayan in accordance with due process. At sabi nga niya, and I quote, Sandigan Bayan said they already determined probable cause, so they issued a warrant of arrest. We respect that. I will not hide. I will face the law, the case in accordance with my understanding of our law, end quote. Yan ho ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. 7:52 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Pero ganun pa man, we wish Senator Marcoleta well. Sana ho'y sa lalong madaling panahon, gumaling ho siya sa kanyang kasalukuyang nararamdaman kasi dinala ho siya sa Philippine National Police General Hospital in Camp Crame. Dahil nga nakararanas daw siya ng chest pain at saka mataas na blood pressure. Ano? Sige, 7:52 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Punta na kayo sa ating Facebook Live, facebook.com/GV991 para sa inyong mga pabate, mga ka-vibes, ha? Sige, and also, isang good news to, ha, sa ating hong mga turista at probably to the tourism sector of the Philippines. Bakit? Because the Supreme Court has already ruled that a law to refund value-added tax para sa mga non-resident tourist o non-resident foreign tourist ay hindi daw ito unconstitutional. Sa 39-page decision penned by Associate Justice Amy Lazaro Javier, the Supreme Court said Republic Act No. 12079 or a law granting VAT refund to foreign tourists was not arbitrarily done and it is a policy decision based on legitimate state interest and the need to remain competitive as a global tourist destination. So sinasabi ho nila, ito ho'y hindi unconstitutional. Itong decision na to was a response to Barry Tayam's petition questioning RA 12079, which created a refund mechanism for non-resident foreign tourists. Tayam claimed that the law violates now the constitutional right to equal protection as it excludes Filipino residents from eligibility for VAT refund. Under the said law, a tourist shall be eligible for a VAT refund on locally purchased goods in duly accredited stores valued at 3,000 pesos per transaction, provided that such goods are taken out of the Philippines by the tourist within 60 days from the date of purchase. Now, Filipinos with dual citizenships are eligible to avail of the VAT refund if they use their foreign passport sa pagpasok at sa paglabas ng bansa and fall under the definition of a tourist, a non-resident foreign passport holder who visits the country. And sales to citizens and residents as well as the foreign nationals residing in the country such as diplomats, consular officers, and expatriates are not eligible for VAT refund. So, ibig sabihin, kung ikay isang foreign national pero dito ka nananatili sa bansa ay hindi ka pasok doon sa VAT refund na tawagin. Ano? DSE said VAT refund programs for foreign tourists are widely practiced worldwide. Totoo yan. Isa yan sa mga rason kung bakit pag bumabiyahe tayo, gusto natin nagsa-shopping. Kasi nakamumura tayo eh. Bukod sa mas mura minsan yung mga iba't ibang klaseng, like for example ha, sa Japan, minsan doon kami bumibili ng gadgets dahil it's way cheaper sa Japan. On top of that, ito pa yung VAT refund nila. Diba? So, ito yung aasahan natin, I think, no? Mapapainam nito yung ekonomiya ho natin at makakapag-attract tayo ng mas marami hong turista sa Pilipinas. Okay? Oras ho natin, 7:55 ng umaga, mga ka-vibes. It's time for our instant shoutout! Magandang umaga kay Nanay Pines Jackie, first on the list, God bless you. To Mary Jane Agkawili David, happy birthday daw kay Vilma Samia ng Purok 5 Barangay Pampang. Oy, happy birthday po sa inyo at sa lahat ho na nagbe-birthday ngayong araw na ito. Lakasan na ang radyo dahil ito na ang birthday song for you.
1: Happy birthday, happy birthday.
0: our prayer for those who are celebrating their birthdays today. Sana ho'y ulanin kayo ng napakaraming biyaya, hindi lang sa araw na ito, kundi sa buong taon. At pag-ingatan nawa ng Makeupal ang inyong sarili at inyong mga minamahal sa buhay. Amen. Hello din daw sa David family, kay Eugene, Jane, Kim, Candy, Bubbles at Kurt, at sa mga apo niya na nakatutok din daw from Canada, kay Dominique, kay Luke, Leona, Rafa, Coco, Riley. Good morning. Paring Aldrin, Eliseo Janelo, maganda umaga. Sabi niya, shoutout Idol KG Boy, nakita kita kaninang umaga, pogi mo pala. Saan mo ko nakita? Ano to? Pogi mo pala sa sasakyan, TNBS driver me, papapicture sana ako kaso nahihiya ako. Saan mo ko nakita? Pwede naman. Aga-aga mo po masada. Sure ka bang ako yun na nakita mo, ha? Pwede naman kayo mapicture, pero make sure ako nga nilalapitan ninyo, ha? Mga kayo, mapicture kayo, tapos akala nyo ako ngayon pala si Alden Richards. Ay, good umaga. Ay, pwede naman, ha? Gusto ko nga nakikilala at nami-meet ko kayo. Mukha lang ho akong isnabero in person, ha? Nakita ko rin ang sarili ko na perspektibo ng iba. Mukhang kung ako din kayo, hindi ko rin lalapitan ng sarili ko. Oo, medyo yung pagkakataong super seryoso ako sa buhay. Pero kung lalapitan nyo naman ako, huwag nyo lang akong tututukan, ha? Pwede naman kayong mag-good morning at magpakilala na ako yung isang listener ninyo, di ba? At pwede naman tayong magpa-picture. Eh, maliit na bagay. Hello din kay Ma'am Catherine Santos. Maganda umaga kay Cassie Austin at kay Lynn. Maganda umaga po sa inyo. Kay Daddy Angel Rosal, good morning. Kay Carl David and family, welcome home, Carl David. Hello kay Juvie Sebastian. Shout out kay Irene Gonzalez at kay Kuya Jake Ecleo Galvez. Maganda umaga and God bless, Kuya Jake. Oh, pagpapatuloy ko yung ating mga pabati later. For the meantime, diretso na tayo sa ating top 3 headlines today. The morning roundup headlines. Kaunting paalala lang ho, and a warning, ano, ito ho mga susunod ho natin balita ay naglalaman ng masasayang detalye. So, pinapayuan ho natin ang mga magulang na gabayan ang kanilang mga anak sa pakikinig at panunood. The morning roundup headlines. 19 anyos na lalaki sa Pampanga arestado ng NBI dahil sa umunoy pang-eenganyo sa mga minor de edad gamit ang larong Roblox. The morning, round of headlines. Impeachment court, formal na binuksan ng unang araw ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. The morning, round of headlines. At DOJ ikinonsidera ang kusang pagsuko ni Senator Rodante Margoleta sa plunder case bilang maaring batayan ng mas magaan na sentensya. The morning, round of headlines. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines ng araw ng Tuesday. The morning, round of headlines. Inaresto ng National Bureau of Investigation, o NBI, ang isang 19-anyos na lalaki sa Pampanga dahil sa umano'y pang-iinganyo sa mga minor de edad gamit ang online game na Roblox. Ayon sa investigasyon, ginagamit umano ng suspect ang laro upang akitin at pagsamantalahan ng mga bata kapalit ng virtual currency na Robux. Kinumpirma ng NBI Violence Against Women and Children Division na naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Lumabas sa imbestigasyon na nakikipagkaibigan umano ang suspect sa mga biktima, kabilang isang 10 taong gulang na bata bago niya hinihikayat at minamanipula ang mga ito na magpadala ng malalaswang larawan at video kapalit ng Robux na ginagamit sa laro. Sa bisa ng search and seizure warrant, nakumpiska ng mga otoridad ang cellphone ng suspect kung saan nadiskubre ang maraming malalaswang larawan at video na sangkot ang mga bata o mga menor de edad. Naabutan din umano na maoperatiba ang suspect na kasalukuyang nakikipag-chat at nanghihikayat sa isang 12-anyos na biktima ng isinagawa ang operasyon. Kasalukuyang nasa inquest proceeding sa Office of the Provincial Prosecutor sa Pampanga ang suspect.